0: afra no sa ji sa ba kuma me bra ba kuma me
1: yenya sa tu mi ko
0: o ku bi eni we ni aya para ya wodi
2: okay fam 1 2 1.7
0: yenya sa tu baba jesus o ku yi ye betumi akọ akọfa asasin.